0: ng kani-kanilang bahay ang mga residente sa barangay Mabila dahil sa pagyanig ng lupa. Pansamantala ring nahinto ang isang medical mission sa barangay na yun. Ramdam din ang pagyanig sa maasim sa Rangani Province kung saan hinimatay ang ilang estudyante sa isang pampublikong paralan matapos maramdaman ng lindol. Naglabasa naman sa mga establishmento ang mga tao sa General Santos City ng yumanig. Sumilip o sumikip din ang daloy ng trapiko sa mga puok na may paralan dahil agad sinundo ng mga magulang ang kanilang mga anak kasunod ng lindol. Kinansilar muli ang face-to-face classes sa lungsod ngayong araw. Wala namang naitalang nasaktan o nasirang estruktura ang City Disaster Risk Reduction and Management Office. Lumikas din ang mga mag-aaral ng Carlos P. Garcia Senior High School sa Davao City. Patuloy naman ang pagsusuri ng lokal na pamahalaan sa epekto ng lindol. Itinanggi ng DILG ngayong araw ang mga kumakalat na balitang na aresto na si Senador Ronald Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant ay nilabas ng International Criminal Court o ICC. Ito'y kaugnay pa rin sa kanyang kinakaharap na kaso sa umano'y Crimes Against Humanity sa anti-drug campaign ng Administrasyong Duterte. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, nakipag-ugnayan na sila sa DOJ at iba pang law enforcement units habang patuloy na hinahanap ang senador. Tiniyak naman ni Justice Secretary Frederick Vida na magiging bahagi sila ng pag-aresto sakaling huhulihin si De La Rosa ng lokal na mga otoridad. Pero tumangging magbigay ng karagdagang detalye si Vida sa papel ng DOJ sa nasabing pag-aresto. Samantala, tinawag naman ang Malacanang ito bilang diversionary tactic ng mga umano'y kaalyado ni Vice President Sara Duterte sa gitna ng pagulong ng impeachment trial.
1: Wala kaming secret operations na hindi malalaman ng mga tao. We were always transparent in what we do. All the proper channels, we will, all the proper procedures gagawin namin according to rule of law. He will be booked, he will be made to appear in court, then dadalhin na siya for extradition.
2: Amphibian vehicle na pang-rescue tuwing may baha, bombero drone at artificial intelligence powered na massage chair. Ilan lang yan sa mga tampok na makabagong teknolohiya sa World of Consumer Electronics Expo at World of Safety and Security Expo sa SMX Convention Center.
3: Technology is really inevitable, but what we need to do is to adapt and at the same time make them as our servant and not to make them as our masters. So it's really the heart that makes it different with all of this technology around us right now, the human side of it.
2: Kasama sa expo ang mga imbensyong Pinoy, tulad ng compact accelerograph na sumusukat sa seismic activity sa isang gusali tuwing may lindol.
4: Para makita natin yung structural health ng mismong structure natin na na-build natin. Meron tayong cost-effective na device na par siya sa mga international devices natin.
2: Ibinida rin ang unmanned surface vessel na ginagamit sa monitoring ng marine environment para sa pangangalaga ng yamang dagat.
5: This vessel has been deployed in Cebu, then later on Bohol, sa marine protected area mapping tool. So what we did is we mapped the reef, the coral density, the coral texture. It uses AI to detect the fish species.
2: Highlight din ng event ang pagtanggap ng donasyon ng ABS-CBN Foundation mula sa World Beck Services International na mahigit isang dekada ng makatuwang sa pagtulong sa mga Pilipino.
6: World Beck has been a supporter. Napaka-importante kasi nakakatulong kami sa mga nangangailangan. Especially sa like sa disaster. So, ayan, may pondo na kami. And then kung may extra, laging pupunta yan sa mga different projects namin.
2: Sa mga gustong makita ang iba-ibang makabagong teknolohiya, bukas ang expo hanggang August 8.
7: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.
8: Sa CFMB 1280 sa Montreal naririnig, this is Tunog Pinoy.